bini je image bini je nok nok khung ni wan chuk marok no nok nok khung nai marok no bosu jorati kaham bosu jorati hamia apor no so wan chuk lai li a hisi tam khe chang kisem isa present ni kok no mane tabuk ni niji ni kok no wan chuk ni om hai eng lai u je ngani bising te jeng saimia je bini image no strong tomone bini nok nok khung no strong i tomone abun bagi jong Sen serai no simi hen layu je tong naring ya hai sao hai kayu om hai enggu saya nanya kintu sini okra sakra rok je tong nai gardens level tong nai te besabati genang rok je tabung ni ozara wo om hai enggi tong mani obarono to tam huni saji nai abo nong mai kok dubai kering mahang kese kisa kok duk cina rok kisa deramonggo kalai jong hata kon maya hai pano je khana jano jahu buk jano gana kini ni kamo mo hai sung nogo je nok pani bising te amose ke reel show kubul lai jak ang kem no phanche khlai rok no snugli a hai chi kamo kotor kotor borok kamo kotor kotor nok nok khungni borok chini chalang thang bring thang amo hai ke reel show hap lai ka tep tep ke aroni onkhornani belai keno kutukungi thanga abo tamani chanai kaisa obas sini je tongmani jeng sekon nai di waisa deramu klai thangke arone onkhonan belai kheleri thau haida ke ei arone onkhonan bagi nai jeng bo pai ke kaham karange tongi malai abono nai le ni phari tino salo angkok dubai kring mai angman bagi belai kheno nono nakarma sano tino salo tan bei hanke tini kokduk ni je tong mane aw kisicha dera mung klai tong man bagi kreng mai ang tongo ang chai chugi tongo nang bei kokduk bei kreng nan bagi ta khono maya ngin tong rao